0: Iyo ma gbe oga wo sha ma sha ti le yimi yimi yo ma gbe oga eyin la gbe gani owo to ni o wo pe mu aso tun wa ji si mo le alaye amara pa gba rese gba nla mari gba olorun gba ope wa ilu e gba yin wa gbo ese pata fa ni dariji o mo ro ni owo to ni to ba le si mi le olorun ti o gbekele oju o le ti o oju o le ti o to si mi le to gba gege bi wa to ni bala re to je ke mi ye meji o mu o kọlu ọlọrun oju ole ti o owo ni owo to ni iko na ku simile ku gbetele patapata oju osi ni ti o ba se nje lo lori ko jesus emi ma siwaju wa iko temi ni evangelist adegusi sunmi
1: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ado pelo si odo olorun oba oba ti o tun ti wa si oro alaye loro abe olorun alekun alafiara opolopo ariziki ati farabale kolo ko se fuka wala hawla wala quwwata illa billah eti o ba je ibani soro wala roi ni pe riki wo wa na ni pe yo pada lo jabo fun Allah subhanahu wa ta'ala lori gbogbo to ba gbe le aye re se tori pe orun ko ba le ke olaju yi wa bi pe kullu nafsin dha'iqatul maut gbogbo en patapata oni to iku o eje aso si e ma je ki aje en ti o ma di ba lo je lu awon eyan e je ko galuku wa ka ma ronu pe a pada lo bo olorun abi olorun eti agbo laarun ko je se wa lanfani jada laye nbi ati won jo gbe dal kiyama
2: ni ti mari adupe to tun ji wa si imole aye ki ko mo pa wa o ka mo rin na si ojo mi o oko oba ado oba ko mo sa won lese o igbega igbega ni o mo je ti yin o e ni pade aburo gbogbo awon loba loba wa ki lo de mo won lowo o gbogbo awon sowo ki o bode pade o oni se owo ko mo ri se o gbogbo awon ijoba wa ko nu mo la fun won o ida te fin dari wa ko mo sakuta o kori yin o gbe yin o kori won gbe wa o e mo awa digbon ni e fi bojo awa to ni gbebo ran awo lolodgbon ri da fun lodgbon ri apa tan lekeleke fun sagbiji omi o ti lowo ran wa se iranran ori lolowo ran wa se iranran kan da wo gbe wa o ati mi to ni o eledumare ti ni ko se

Amen. Ope gbogbo ope fun Olorun Eledumare oba to da wa si oba to nba wa se oba to npa wa mo bi eyuju awa lasun lale ano Olorun to tun je kaaji laaro otuni ka wa laarin awon alaye ti won be laye ta si sujo ma se aye ohun lo ta oni baraye fowo ti e je ki gbogbo wa ka dupe fo Olorun ka fe mi more han ka ma se alhamdulillah rabbil alamin fun Olorun oba ti oni jeyan Olorun oba ti oni jeba oba mi ti oni bere amala nile enikeni ti o si ni nkan meji ti o bere lowo gugu waju ka ma dupe fun ore tuntun to se fun wa alhamdulillah rabbil alamin mu dupe etimi o tori wi pe eyin le tun je kojo eni oko ba wa laye oni lojo kokan din logbon ninu osu kefa odun 2026 mo ke yin ni gugu bete tin gbo ikon yi loruko oga agba ilese radio nigeria eka ti pinle iko be ni mo ke yin loruko oga agba ilese radio 103.5 fm ogbeni Abiola Peters Adetunwa Atoke Oluwole loruko olootu mi ati olootu awon eto fun taaro otuni ni gbogbo abala si abala eka roma eka rosa eka ro gbogbo le beru badupe won ni agba mi eje ma dupe lowo Olorun.

akọrin ko ma akọrin ope eje ajo sotun sosi solohun oba to da wa eje ajo solohun lorun eje ayo solohun lorun oni eje oni eje ajuru solohun lorun eje ko gbogbo aniyan wa solohun lodo tori wipe ohun nikan loba to sore fe da lai gba nkan di koja ope ope ta fenu wa se ope ta le yira nle kadu ope ta le fi okan wa ma yo wi pe mo dupe te tun se yi aja ka ma mu ni awon aja abale bo ti so kondu kondu bi igba osan ibapon tinu oloko o se ndun no we royin the punch la ro to ni awon royin to kejegbe nbe la ma mu wa se ti igbo yin ko to di pe a ma lo sori eto ti opose kan ani egbe oselu egbe oselu awon egbe oselu ti won ni oruko yin o le si nbe le ba won ko worin ototo na lo ni kaluku o wa ati wi pe eyin boya boya boya obi ati kwankwazo won ti duro ni waju o won ni bo ba kan ran ki won yi wa mere awa na o gba bi kan yo lori yi yo oruko won kuro ati wi pe koruko won ma si ninu iwe eto odibo odun 2027 nje oda ninu iwe royin the punch to jade laaro to ni ile ise ilepo dangote ile ise ilepo dangote ni won ni won ti lo gba obitibiti oja kan epo wole lati United Arab Emirates won ni won ti gbe epo gba ona be won ti gbe wole o ninu iwe royin the punch yi na ni won ti so wi pe ani a o ni laju le ke ba sabo yi je o a o ni laju wa sile ke je ki sabo yi o baje ekun omi o ma gba ona lowo awon eyan to je wi pe won lo oju na papako ofurufu omide omide omi mande o ejo won ni awon papako ofurufu Lagos Airport eyin won temporary terminal ohun na ni won lo nigbati ekun omi ti o je ki won lo aye bi ti won lo ba ba ngbo pe omi o lapa omi o lese ile igbimo asofin won ni won ti tari iwe kan bayi o sodo awon ile awon ipinle 16 won ti tari iwe kan bayi lo si odo won lori oro olopa ipinle gbogbo wero in the punch na loro o wi pe awon olopa won ma ti lo odo awon kan ti won ma npe ni one chance gang to je beyan ba olodum maje asokowo owo ti te won o ni ipinle ogun inu wero in the punch na lo wa amoshan won ni ohun lo se daada ju ninu ere idaraya ni orilede Paris be ba tin gbamusan lorilede Paris a se wi pe oruko wa danle o tun ro wa lode niyan amusan o musan e dani shanshanshan o se o fakoyo ni laarin awon elegbe o si gbefe lo mo loju ninu iwe royin the nation taaro tuni orisirisi awon royin aja abale ohun na ni o kunbe iwe royin oda iyan se nlo o nlo ibiri ipinle ekiti won ni eto odibo won to lo nbe o duro daada global standard gan ni won pe awon right group kan ni won so be ninu wero yin the punch to jade la ro tuni a o ni rogun ejo a ni daran omo wa o ni da beyan ba soro po lohun maja rejo e mo pe ile awon agbejoro abile george ki o se ma sami nle itodo ti won amo omo orilede nigeria kan to orilede canada se ibugbe ni won ni o lo fowo komo omobirin lara nibi ti o ye kowo e o kan won ni yo pojuko adajo yo si salaye enu e to mu tagbejoro e awon nipinle edo ipinle edo okunrin kan ni won ni o jira egbe pamọ lo ba nbere lowo awon molebi owo 4 million naira be ba sowo ni re niyin asohun lo niro lo nilu to nlu fun romi ohun na ni o si je ki jo bale to fi npale eju e mo fun ra re asiritu
awo ya awo tu awo tu asiri tu awo ya o wa ninu iwe iroyin the punch yi to jade la ro toni e je kin se be lo sori eto ti opon sokan nibi ti ati lo ma darapo pelu ojise oluwa Femi Emmanuel bitati ma darapo pelu ojise oluwa Femi Emmanuel lati mo ro Olorun wa titi gboyin se popo te titi si wa.

0: Radio 1103.5 FM. Ohun lo nte siwaju.
1: Iroyin ti mo mule nkan yen boya owo ba ku awa kifawo ni ati wi pe bina ba ku aferu boju bogede ba ku afo mo iropo ni omo baba pada soro ninu wero yin Nigeria Tribune yen omo won ti o dile mu ti opolopo an so mo wi pe opolopo awon lo selu to wa lori alefa nsin won ni gbogbo won lo wa ni primary school imi nbe lomo owo imi nbe ni won o si nle taya mu kakiri adugo ogun won so mo pe pa to alagba ologbe abatima koli to koni gbesi aye awon ko se fi sire won so mo wi pe alagba na elimo bi ayoba ni elimo bi aibo ni elimo bi ausa ni gbogbo eyan lo nba se gbogbo eyan lo komora so fun di eyi awon ni gbagbe re lai lai nigbati ohun na ma soro omo baba iyan egbeni Femi Macaulay to je alaga Macaulay Foundation to se apijuwe baba re wipe baba ohun o fi ife won laarin gbogbo omo lede Nigeria fun di eyi Femi Macaulay o wa ro gbogbo omo Nigeria wipe ki a ma gbagbe gbogbo ti baba na se le ka fi keko ka na ni fi ara wa ka ma se leya omeya abi la oloselu kan lede yo ka fi darugudu le lo lede Nigeria
0: Oda ka ma fi darugudu sile laarin ara wa eje apolowo oja.
2: O ti ya o lokuri lo mi ti lo mo de lagba na isi aleya mi ara ijo kansa o soli

0: Eka abo pada. Ewa gbo o. Awa oma. Gbogbo awa oma. Ti ta won baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon o marina daada. Awon o marina daada. Se loju pa ton wa mi poroporo. E ma je ko ro won osu yin. E mu won wa si le ise osula aba. Eyin na o ni fa isonu ba. Omo re ni o gbeyin awa na o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole abi. Looto e ti gbiyanju o. E ti sare sotun sare sosi. Sugbon beyin o ba ti debi ti Olorun ba mi o ti de gbiyanju re lade. Bi igba ti o gbiyanju ni. Ile ise Osula Aba Eye Solution. Ibe ni ke lo o. O da mi loju pe te ba debe. Olorun ba mi o de gbiyanju yin lade. Won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye. Ke eyan o fe jeun. Kori na ri n to fe je. Abi ka lejo o wole. Ka tete meni to wole. Olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo. Ti kabiru o wole ta wa mewure iwure jade. Ai loju lo nje ki agbalagba o si ran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo meyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan to lohun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lo lohun ba mi o ke ma ndari lo sile itoju oju Osula Aba Eye Solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon oki n fara pamo jeyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise Osula Aba Eye Solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tantan ti won polongo won lori radio ka ka kiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yi o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e agbo sese bere e dakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mu ba iroke ko number un kale bayi 091-57-58-90-16 tabi kepe 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 number baba osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o ma figo soju ko to le di pe yo ma riwe ka tabi ko to te computer e ma figo soju kawe e ma figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eja ka figo sile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya e ku kale.
1: filati ati pariwo lojo to ti fe pe won bo won bo
2: won ti je o
1: baba gangan le mo ba ti o ma da
2: gogo eniyan lohun
1: isoro eyi ke yi ti nkoju iriran da
2: yana o ti pe ta bo se se bere
1: ati nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kemu
2: o ma ni gba
1: kemu aburu
2: chronic infection lo njo wa lenu to ti wa da konerun
1: to si akoba foju wa
2: bi ati sayewo
1: won ni apoju suga ni o je ko tu wo clear
2: ona meta ta ti soro du le gba wa
1: ni baba Fula ne wi ake gbo fun to fi le koju e
2: goro lenu baba Fula gangan
1: tori enu olofa lati gba mo ta o
3: to nje mo tun ki gbogbo eti to lanfani ati gbo wa pe aku dede akoko yi akanse eto ni latodo baba wa olawale osu olale ti gbogbo aye mo si osula haba eh baba ki won le mo pe eyin gangan le wa legbe mi e daruko yin fun amo Nigeria
4: eku dede asiko yi o ni bi gbogbo te ba tin gbo wa oruko temi ni olawale osu olale alase ilese osula haba
3: baba eje nbere bayi ki gan la won apere te eyan le ri ti o fi mo pe o ye ko won moju to oju ti fi riran lagu ara
4: ese atokun te eyan ba tin ri bi oye te eyan ri kurukuru ta nwo koto to njo gegele ta den tin bo lookan ta doju won mama gbogbo igba le mo wa mi loju poroporo gbogbo igba loju elomi ma nse pin bi funfun le elomi ma nri o ye ka tete ma ki sara pe ipenija kan tin sele si riran wa niyan
3: se mo wi pe beyan ba fe lowo oju ni o fi rin ajo ti o fi do lowo laye beyan ba lowo ti o fe ko lo le oju ni o fi ma toju owo to ni o tun mo se pe oju la ba kokko moju to lagu ara baba ogbon wo le nda si bo le se nse to je pe awon ti won wa sodo yin ti won ba iran lowo lori aisan ati awon nkan to le ma koju lagu ara nipa iriran ona wo le ngba ogbon wo le nda si
4: ese atokun oro wa da be npe nkan ti olohun ba ti yonu si te n ba tun wa fi dara se lo ma nda bi dan o se ri agbekale ile ise wa yi agbekale lori ododo lori kafewe ati bose itoju isoro tin koju iriran eda yi baba olohun fi fun wa tenu ko
3: tete
4: polupo
3: o kin to gba yin lalejo lori eto yi emi fun ra mi ti se wadi daada baba pe e ba fe foju kan yin bo won se le ri
5: head office wa wa ni ilu Ikorodu e bo le ni Agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebe ero sula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e bere osula haba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba e wo be ni waju CAC church e bere osula haba nbe
3: elomi itiju ni ojo jade itiju pe ti aduru mi san gbodo gbo pe mo nwa ogun oju kaaki abi mi oriran daada baba imran wo le ni furu awon eyan be
4: ibaran mi fun iru eyan be yen ni pe won ni ami mara ki npa loruko aisan je tu mi sita ki nfi on sile on loruko re keji nti ba nse eyan te nba fi mara won to won o fe ko fun sile niyan e tete be se ngbo e mo fi gbalado la e mo bo lori ise iwosan ibile olodun lo fi ran wa o
3: baba ki la won asiri ti baba yi lo tori pe ki n to mo yin ni mo tin gburo yin osula aba osula aba papa julo lori itoro olojude nipa pe keyin oriran kedere tabi to ba je bi eni pe iriran eyan oja gerege ko kilea boye lo mi en to ba sumo ko ni ri afi ti an ba mu jina si isowo wa ko elomi tori pe ko riran ni ojo wa ko mo to fi gba driver elomi ranso ranso nti o je ko sise re mo ni pe oju yen ko sise bo se ko sise iyen be o baba se ajogun ba ni abeyin na lo ko
4: ese atokun se ri ise itoju oju ni lana ti bile ati awon aisan mi to nfa sababi re ajogun ba ni o ise egbon baba temi ni nigba na lo mu gbo wa lo ma wo wa a ro pe won fi ya je wa nigba na
3: ba kan ran yin se
4: se wa ri iba ti a wa bere tin se ise yi ta wa ba dara kekere a wa dabidan nigba ila to wa mo yi pe ase o da keyin o farabale
6: atoda ke yin o joko tagba
3: baba e je nbere bayi tori opolopo na fe bere lowo yin pe igbagbo opolopo ni pe teyan ba fe lo soju o lati kan sinu oju ṣugbọn ngba mo dele ise yin mo ri pe gbogbo nte se kale fun itoju oju yi ko si ti won kan soju nbe mimu ati lilo ni
6: eseun te ba re lomi to ba pe wa baba awon ti lo ta won bi kan o se se pe ta won ba dodo yin won ka kini sa won loju ni awa la won wa so fun e pe e lo fokan bale nile ise ti wa o gbogbo ewe ati gbo ta nlo se itoju oju ẹnu báyìí lẹ ti gbà ló ẹ sì máa wá fìlì ẹ lójú. Gbogbo àwọn egbòogi tá a fi ń se ìtọ́jú ojú àti àwọn àìsàn tó lè fa sábàbí ẹ níléeṣẹ́ wa lílò ni sẹ́nu.
3: Kìí ṣe pé wọ́n kàn sójú àṣírí kan nìyẹn o. Bàbá ó túmọ̀ sí pé òótọ́ lọ̀rọ̀ táwọn oníwàádìí tí wọ́n ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń dààyàn láàmú nínú ojú àti inú lọ́hùn-ún lọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń wá jíjẹ mímu ẹlòmíì ó wà lára tó ṣokùnfà tí ń dààmú rẹ̀ lójú. Bàbá wa níṣẹ́jú kan tó kù yìí àwọn èèyàn lóríṣiríṣi ló wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ètí ìtìgbòbọ ojú wọn lè kàwé. Arábìnrin kan tó wá sọ́dọ̀ yín tó jẹ́ pé ó lóun ti ń lo ìgò láti bí ọdún bíi mẹ́fà ṣùgbọ́n ṣe tóun wá tóun lo àwọn egbòogi yín òun jùgò lẹ̀ fáṣán ní ètí wọn fi ń ṣe oge nìkan nílò báyìí.
6: Bàbá tẹ rí abala bíi tẹ dùn mo tún fẹ́ sí àwọn èèyàn wa ní làákàyè nílé. Ṣé rí èèyàn tí ojú bá ń yọ lẹ́nu tán súré lọ rè é gbàgò ọ́ dàbí ẹni pé èèyàn ń gbìyànjú àti fún wàhálà síwájú ni o. Torí tẹ bá lọ bá wọn tẹ kọ̀ǹpléǹ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú ojú yín wọ́n á fún yín ní gò kan.
3: Wọ́n fún yín ní gò.
6: Tẹ bá tún padà lọ wọ́n á tún mú gò yẹn wọ́n á tún ṣèǹjẹ̀ fún yín.
3: Ok wọ́n máa pààrọ̀ gò.
6: Bẹ́ẹ̀ni atọ́kùn ṣe wá rí gbà tí ojú bá wá kọ ṣẹ́ tí ò ríran mọ́ rárá. Kò wá sí júpítà ìgò kí ni mo wí atọ́kùn.
3: Bẹ́ gbogbo yẹn ti lè lágbára tó.
6: Tó lè wá
3: fi sójú.
6: Tó lè mú ìmọ́lẹ̀ wá sí ojú tí ò rí nǹkan kan mọ́.
5: Ṣé ti ẹni tó lòun lọ sílùú òyìnbó lọ ṣe ìtọ́jú ojú ń bẹ̀. Tó padà dé Nàìjíríà wá ń bí. Odidi ọdún mẹ́wàá bako ló fi ń rí kùrukùru. Tó sì wá sí iléeṣẹ́ wa. Tí ò lòdù ewé àti gbò lọ́dọ̀ wa. Tọ́lọ́run sì ṣe yanu.
3: Bàbá eléyìí báyìí ọjọ́ yàn lójú pé egbòogi téèyàn lè papọ̀ mọ́ra wọn tí ó sì lọ mọ́ tọ́jú ojú láìsí pé èèyàn kan sójú ìyàlẹ́nu ńlá gbáà ni onílẹ̀ yorùbá à ń gbìyànjú o. Bàbá kí n tó yọ̀ǹda yín ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n lè pè yín sí 070-38-61-61-58-68. Bàbá irú àwọn àìsàn wo ló lè ṣokùnfà ìṣòro ojú? A mọ̀ pé iṣẹ́ àbínibí yín ni tẹ̀jọ̀gùn bá àjẹbíni lọ́dọ̀ tí yín irú àwọn àìsàn wo ló lè mọ ṣokùnfà rẹ̀.
6: Ẹ ṣe atọ́kùn èmi a máa sọ wípé ẹni tó bá mọ̀ kó o ní ìmọ̀ láti ṣe ìtọ́jú ìṣòro tó ń kojú ìrìn rẹ̀ dá tí ò bá ní ìmọ̀ lórí àwọn àìsàn kọ̀ọ̀kan tó lè fa sábàbí rẹ̀ olúwa rẹ̀ ò mọ nǹkan kan o.
3: Bàbá ẹ bá a dárúkọ bíi mẹ́ta ń bẹ̀ a mọ̀ pé ó pọ̀ tó lè máa ṣokùnfà irú àwọn àìsàn bẹ́ẹ̀.
6: Ẹ ṣe atọ́kùn àpọ̀jù ṣúgà ó jẹ́ àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì téèyàn bá ní chronic infection rí ó lè ṣe okùnfà ìṣòro tó ń kojú ìrìn rẹ̀ dá paríparí rẹ̀ ni ò gbólógbò akọ náà.
3: Ó túmọ̀ sí pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn olórí àwọn okùnfà tó lè fà á kéèyàn mọ́ ìran dáadáa ni.
6: Bẹ́ẹ̀ni atọ́kùn.
3: Ẹ sọ̀rọ̀ àpọ̀jù ṣúgà lẹ́ẹ̀kan tí èèyàn bá ń ṣàkíyèsí àpọ̀jù ṣúgà lágọ̀ọ́ ara. Ọ̀nà wo ló fi lè gbà pé òun ti ní àpọ̀jù ṣúgà? Irú àwọn ara àpẹẹrẹ wo ni ọmọ rí?
6: Ẹ ṣe atọ́kùn. Ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ mi yìí ìbéèrè tó kẹnu ni o. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ ikú ń bọ́ mọ́ rìn ọmọ ò tètè fura àpọ̀jù ṣúgà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Kò ní mú wa o kò ní mọ́mọ wa o. Gbogbo àwọn tó ti mú Ọlọ́run lọ́jọ́ èní bá ń tú wọn lẹ̀. Tí èèyàn bá ní àpọ̀jù ṣúgà á dàbí ẹni pé ayé ń ṣe olúwa rẹ̀ ni. Ẹ̀rẹ́ lómi kọ́ọ̀bù omi kan ló mu bíi mẹ́fà ni ó fi ṣẹ̀yọ́ ẹ̀ padà. Bó ṣe ń mumi bẹ́ẹ̀ lọ́nà ọ̀fun rẹ̀ ń dry. Bẹ́ẹ̀ bá ti rí èèyàn tó ní àpọ̀jù ṣúgà àpọ̀jù ṣúgà yìí ló máa ń siwájú tí ìfúnpá èèyàn tí ó fi bẹ̀rẹ̀ sí ń ga tí ìfúnpá bá ti wá ga tó já síkè ẹ̀ mọ́ wá rí ẹni bẹ́ẹ̀ tán bá ju
7: nkan le bi aya won asa dede ja se ri elomi ti suga e ba ti lo to ti bo to ti wo inu isan ara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isan ara wa re elomi wa gbese lele a bere si ntan mo irunbuso meji a di wahala elomi to ba gbese lele bayi to ba fe gbese a da be npe won de block mo won ni badi ni ti suga ba poju ninu ara ki je eyan ro orun sun ti suga ba poju ninu ara on lo ma nsi waju to ma mu ki elomi ko la oju le ti won ni ri nkan kan mo rara
8: baba wa esoro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ibalopo akọ naa nko te menu bale kan to ba pe to ba nse yan lagu ara o le fe sokun fa irina dede
7: ese atokun e je ka kokko bere latori chronic infection ten so yen tori pe awon ti nkan won yin se won yi tete ke sara ko to wa joba lodokun esa teyan ba ni chronic infection won le kokko ma ri ru awon apere won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ki nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun burugbo be ni ara ama gbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agwara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic infection ta nso yi o na lo bi akọ narun te ba ngbo ogologo akọ narun nbi kan lo ti bere se ri ogologo akọ narun ta nso yen te ba ri elomi ti narun ba gba won mu anu olohun o se yin fun won te elomi ba n bera bayi ti ba yunra bayi ni bus stop ko ti ni fe wo boye nikan kan wo afoku go npe la elomi to ba de bus stop nbi o ba ka won lara de tan ba n tin bera kura kura bayi mu o ti e ni mo pe ibudo ko la won wa iwo ogbologo akọ narun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba ojuje awon baba wa ojo won ni gbagbo pe eni to ba fe se itoju isoro tin koju irin eda ti o ba mo nipa ogun kan to le koju ogbologo akọ narun oni to won o mo kankan o keyin o wu ti gbongbo ti gbongbo nitori pe ese kan ki dede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ti n sele si iriran eda o nibi ti gbongbo rẹ ti bẹrẹ baba wa wu gbongbo rẹ yoo dabi en pe eyan n ge igi lori ko mu tegbotegbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi emeji bi emeta eje a bi won lere ki ni idi rẹ ti won se fi n pada sibe mo wu ti n se won tegbotegbo ni eyi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to n fa sababi e tegbotegbo te wa ni gburo re mo gbogbo ti n je tolorun
9: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo n je gbomo kekere tabagbalagba ba n je todun todun afi ke ya lo ni osula extra bitter ninu ile o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe oribo lowo igbanse to le koko to nfun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je komi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa migule gule elomi agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma nre wa tenu tenu ogbologo infection to wa ninu eje gbogbo elosula extra bitter o fodanu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita owo ati ese to ngban riri ogbologo kokoro inu eje olojo pepe to nba agbo ara wa wo ya ija gbogbo elosula extra bitter kaju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona fun to nse bi kapo ta o de ripo isan ara wa to nfa ni sodan idan omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta ti nawo nawo si inu wa to nkun gburugbu eyo yin to npo lapoju gbegben lelomi ngbe kin ki won to le to eyo elomi a ma wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia won fi je pepe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi nibi kibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o gbogbo isan ara to ti duku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo egbogi bi ajisan ni awon ibiti e ti le ri osula beta osula extra beta ni won yi
5: head office wa wa ni ilu ikorobu e bo le ni agric bus stop e so pe nlo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 e bere osula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e bere osula haba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba e wo be niwaju CAC Church e bere osula haba nbe
10: e le pe wa sori ero ibani soro yi o 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 WhatsApp
11: number 1 sini.
10: A o ni fa isan lo gba o

0: Radio 103.5 FM lewa Asha ati ise ona le to ti wa lori afefe lowo lowo Asha wa ise wa tibita ati wa ibi to bi wa si tiki tu se ibi ta ati wa ibi ta dagba si yato si ibi to tun bi wa si awon bi orisirisi ta ati rin de Asha titi wa nkan to nse ni ibi ti mo tin sise Asha ile ise ti wa leleyi Asha adugbo bi ti mo ngbe leleyi oda Asha ile ijosin ti wa leleyi Asha moshalashi wa ni oda Asha bi tawon alala fa wa nduro si Asha ibi tawon agbagba nduro si orisisi gbogbo eyan lo lasa won ni ise bo se nse ni bi ko ni won se lohun orisisi ni gbogbo nkan ta nse to 103.5 FM radio one lo nje be ibe lewa ke ma yi kuro e ti mo pe lojo ojo aje bi eleyi eto wa eto yin Asha ti se oluma gori afefe pelu emi ti yin ni to to ati awon to ni fe mi ati awon to ni fe mi ni da keji lomode lati agbalagba lokunrin lobirin agba ati larondo mi owon gbogbo yin patapata ni mo kilo kankan lejeje ko asele lode ati awon to ti sun orun ayo eyin te sun na le pada ji sile aye lagba olorun oba eledua 103.5 FM mi o wa dawa o mo kuku leyan kan to wa lepe se n pe lalejo ni alejo na ni lasale tori a ma biri awon kan lo re enu e dun ogbo yoruba o fi yoruba sebe o fi dade ori o fi yoruba o fi tebata be lo fi se kembe o wa ba ndaro ko farale
1: eyin ara le
0: gbogbo ohun se ke
1: oruko mi ni Samson Adeola Adejumo inu bi lati darapo mo yin olotu
0: Adejumo se e se titi omo baba Adejumo Adejumo levels
1: Adejumo ijesha lile
0: Adejumo ti jesha ni gbona ti mo wa gba mo arakunrin lile lasale omo jesha ni mere wa se dejesha ni vita wa alale e o
1: be ni
0: o ti a se dejesha
1: ma so
0: ka bi gbogbo yin ni jesha be
1: ijebu jesha ni ore
0: ijebu oyi wa daruko yin e ti daruko yin
1: o ti daruko
0: o da omo ojesa e ti da omo ojesa o da ki wa ni awon nkan te nse apabo nile sa jebu jebu jesa apabo se ta ba lo si ona isa oke
1: beni
0: ni odo titi yin wa
1: beni oke ni sa
0: oke ni sa
1: omo ba jigitere
0: omo ba
1: ajigitere
0: ajigitere
1: beni
0: ni oke ni san
1: o ma su bi ojo
0: o ma su bi ojo ni nisan
1: ke nisan
0: oke nisan
1: ben
0: ona se westy gid la ma gba lo si ona odo yin bawo na se ma rin di odo
1: ona odo temi a le gba ilesa akure express ka gba wole odo mi
0: lati bi ile oti ni
1: a je
0: mi ni daruko bi ile oti ni kan gba wo
1: ben ni a de le gba iloko ijesa ka gba dele mi ile mi oju popo na lo wa tori omo ba ni ore so ibi ti
0: se ki mi a se kabiyesi ni be abi wo ni
1: ye ba le se buhara si ni jebu jesa bayi ikolawa
0: ikolawa
1: be ni
0: ni omo ba to joko si waju mi gan ni be wa wori ko si ni an se a se kabiyesi mu gba wa bi kiyan o ba wa leko ko wa ni jeta ibu kibi ti o ba ti oni amo ki kabiyesi o to kabiyesi o kabe ko pe lori ki bata ko pe lese o orukere adi okene oda te si aju ni ogbon yin ni se ede sesa la se afi se to lale re gbogbo eyan
1: to mi ba le fi se awon ara jesa na gbadu eto
0: gbogbo eyan to mi gbo mi lale e o mo ki gbogbo irin ara ile se alafia ni wa o se dada ni aba yin dada yi era baje o lojo ti mi ro be olorun ba tun bo ma sun gbogbo wa si iwaju ati ti waju si aye ki mi le soro daada a gbogbo e ran lo akan mi dun ade to bo ni o mi wo re pe ah omo mi n bo okan mi bo okan mi bo oda I am proud of you. Oda omo on mi bo lale eje sesa ni to ni gbogbon tin ni ulu jesa a record any problem gbe waju be ko je ki awon oju ara re akan wa yin ah mi so mi bo ije sa abroad but rire ni ehn gbogbon rin ni ulu jesa o ti daruko oyi omo jebu jesa ni ni esi kabiyesi o ponilewe ni jebujesa omo jebujesa na ni arakunrin te oselu
1: engineer as agusoye
0: agusoye
1: beni
0: mo mo po mo jebujesa na ni ni omo tan pelu awon eyan pataki pataki atun ya mu won
1: mo tan pelu won si gbara ise omo eledi kan na bi emi bayi ajigiteri ni idile ta pin joba idile ma lo mi joba ni jebujesa so ajigiteri le mi ti wa oba to wa jakile to je ile ti wa niyan
0: ile ti mi
1: le ti wa idile ba bi ya mi kede na tun mi atun mi joba na ni be ogboruku
0: ogboruku
1: be
0: ni oni wi pe oni to wa sori eto lale oni ti o mo nipa asa ati ise yan mo jesa mo ki gbogbo ri nka le o en to mo nipa asa ati ise ni ni soki je ka soro nipa bo ti mi se igbeyawo ni lorin iyen ni jebujisa boyo yato si eyi ti yan yoruba nibo mi yan yoruba abroad ati yoruba eko boyo yato si bo ti mi se ti yan
1: ifin olutu ni egba ni won ti mo lo ni jebujesa mo ti ni anfani lati lo si igbeyawo ton se ni ile
0: ile rin gangan
1: ile rin be ni ati awon ara adugbo boye won se mi se igbeyawo ni jebujesa e yato si bo se mi se ni Oyo abi ni Ekiti bi a ba ti lo dana nile aya ta mo gbogbo baba ati yawo ta mo bi le won se ri ta de se gbogbo nkan ton ni ka se a ma se igbeyawo so mo se se ni gbogbo bi na ni e si yato kankan so ba se mi se igbeyawo na ni
0: e si yato bi kan morogbo a eja
1: gbogbo e
0: atare isebe osa aka ye era daruko oruko tan ni to ba tin do wa lebe a ma nfi oruko ada pe lati fi pe won mi sebe a pe ni oruko te je lo wa le bi bi ge e sebe eja eja oro eja kika ni ati epo
1: then ati isu
0: ati isu
1: tori aferan oyan gan
0: ogoji abogoji ole
1: ah olele o ba lure o lele bo de lure iye ton ba si ni ko mu wa ni mo ni
0: kini duro daada o kan bi fi sere ni o se n to ri ra ri ninu o wa meji ogoji o le bi o le a tun ni kan gbe apotia apoti aso nkan ko be ni a fi han blada wa fi han blada sinu re pelu bata ti yawo awo ni aso ni ton ba gede se aso ti yawo a ma wo titi lai lai ni yan abi
1: ara o iyan kan je bi ebun ti won fun yawo ni
0: eni ti o ba wa ni nko
1: eni ti o ba ni na to ti e mo igba won ti mo ra won peto oko ti mo fe fe boya eti se su la poju so omo boyi mama se ra won ton ba ti dele
0: iyan fun yawo to ba da
1: sugbon bo ba ni won a se bo ba de ni na won ma se ton ba lojo waju koko be ni pe kan ti momo lebi ti won fe fe si ki yawo na de da e de mo pe yo ba so won ni aya buruku se fe ana buruku ni o se ni
0: ko se ni o
1: so e bi yan ba ti mana to ni pe to ile ti asbe mu yawo yi o ile to dara ni o gbogbo nkan yo ku won ma se ni won tun won si won ba ti dele ara won
0: o da ni ijebujesa se pato papa julo gege bi omo ile oba se nkan kan wa bi asa kan boya egun ni boya odun kan wa ton ti emi nse nibe ti on fe so fun wa
1: odun ti mo mo ta mi se daada nigba ti mo wa ni jebujesa ni odun ijesu o je odun pataki a de ma se odun egborode eyi to je egborode gangan ni oruko ta mi pe ni to da jebujesa le elegboro o tumo si pe ijebujesa won en to da le oruko en je agidigiri o da ijebujesa le ni ibi ti irigiri oko nla wa
0: agirigiri
1: be ni agirigiri ni baba na mi je so ngangan le en to da ijebujesa le so wa pe igbe ibe ni igboro on fun re wa je ilegboro on lo fa gbo oba ta mi je ni jebujesa ilegboro na ma npe won ilegboro of ijebujesa beni so a ma se odun ilegboro so iyen je odun de a de ma se awon odun miran sugbon eyi ti mo mo daada ijesu yen je okan because a feran odun yen o je bi
0: gba ti awon eyan ba nje tissue tutun ba jade
1: beni beni a de fe po si oba ma jade pelu awon ojoye won a se awon lo ma koko je ko to de bala lu bere si ni je
0: won a se ni agbon ma sun
1: won a se
0: a jesu laarin gbogbo ero
1: beni
0: tabo
1: won
0: ninu koko
1: ni sugbon kaluku a muso wa ma je bo oba lo koko ma je awon ojoye na ma
0: ma
1: mo amu ninu re karalu to wa bere si ni je
0: ninu abo ni na ni gbogbo eyan aralu ti a mu suje abi won a se wa si awujo
1: won
0: a se lati le yan a gbe wa si gbagede pe
1: won a se nibi ti oju gbogbo eyan ti ma to ko ma de pe oniyan kan ma nibi yan ti fi
0: a dabi ye idabasi lohun se lojo ni to se iresi ninu
1: iresi agbaye
0: won a se su
1: den la se mi se le
0: ni gbagede
1: den la se mi se le
0: Jesu ni da. Jesu. To Radio 103.5 FM lewa ke mayiku asha ti se na ni eto te n gbo lowo lowo e je ka pada wa le e ja so Yoruba ti gbogbo eyan gbo mo ko awon to wa nle ti n rerin pe ah kin le sele gangan ah ede wa la ti ti dale be ni ba se je mama dale ta mama ko le ta ma tun sha o na ni e je ti sha don ni e de tan so bo te se pe je sha un at my rent Tony, o da kon ti yi mo won ti yi mo bo se wa niyan o di dandan ki omo kokan eni kokan lati inu ile ibi ta ba ti jade wa lati adugbo ibi ta je lati ibi ti o je orisun ibi ta ti wa a gbodo mo nkan ti a nse pe la gbodo mo ede ta nso tori pe ngba te ba de awujo awon eyan mi to ba soro to ba so ede ilu yin ko ma di pe eyan gangan na ma fi so yan danu teyan ni mo nkan to nso o da be n to wa je omo yoruba ti o ni le to pe a ti o le so kan ninu yoruba eti e le gbo sugbon ko le so ati wa ko le wa di wahala won de ni pe yoruba gangan lo gbodo fi soro ni bi ti won ti fe fi se ifona oro wa ni lerinu wo ti o ba so ise yen ma bo million den lo su ka ni 1 million ni abi 1.5 won fe ma so fun lo su ti o ba ti so o bo e je ka ko ara wa ni ede ko ba se pe o mehe abi o se bakan ko ba ati e je pe wa ehn ko rin ba bo ba se ma rin balabala e je ko rin sugbon e je ka ko ara wa e je ka mo awon kankan baba mi wa iya mi wa won le so ede won papa julo pelu ba se ndagba awon obi mi wa won je ka won mo won se ede yoruba baba gbo I sent you to school to go and learn. Are you saying it's only vernacular that you'll be speaking? Emi, I cannot speak you. You cannot come. Omo, you only pa mi je me. Olowo ni mo san. Orisisi ni. Elomi e le gbo. Be ba fi o ba ba soro. Ebo la fi da yin lohun. Nkan meji ni. Yala ko ma mo tabi ko ma fe bowo fun agba. Ai mo ye mun so ye po mo Yoruba. Papa julo awon omo Yoruba ni iwa yen gidigidi lara ti won ba fe bewo ti won ba fe bo fun agbalagba papa ti lo to ba se pe won tu wa ga ni won ba tabi melo kan ju agbalagba yen lo won fe bo wa ma gbo. You said I don't know awon oro ti won fi ni fi apole si oro won o ni won mama ba so. Good morning won, good morning. Won fe mo ye yin te duro. Good morning ni won ti koja. Yo ba ni e ka aro sa. Abi e ka aro. Ma ti e fi sa si, fi e ka aro si aponle ni. Sori e to wa me orun aponle ni. E ka asan oro aponle ni. O da bi gba ta ko gbogbo eyan lapapo. Sugbon ti mo pe eni kan soso to wa waju mi ti mo ba soro yi. Oro aponle to wa me ni e to wa nbe. Eje ka ko ara wa ni asa, eje ka ko ara wa ni ede, eje ka mu awon kankan nipa ibi ta ti wa tori to ba de ojo ola o se nse ka pade ara wa ibi ta de ti pade ara wa nko boya ara ale la wa mejeje a ba ti wa ju kini a ti ju oro sira wa tabi ka ti bara wa ja tabi ko se pe ati e ti wa lo feran ara wa ati wa fe gbera wa lo le kan ni ah bani consign tita e lo gbe wa le na ki lo sele eh mora ni omo brother loke odo lele yi na ki lo de se ti ola wa mu oluwa a se pe won ti fi gbogbo won won ti gbogbo ti de word says you know ti loyun lo nje be ama lo de word says you know eni loyun ni yo an so obirin to ba ti de word says you know o loyun ni ko nse oro buruku o ni do ba so I was up to do what this says. No, but my fidelity, what my boy. But say your more you, ye king, lolly sha. Oh, ye came my lolly now. Ah, it got only boss, I did, mon sophomore, the last time. Show more. You might see a bimbo to she, it bear with four more, or just see. Moni pe ko je ki daughter e ati son e kan wale o so pe no won wa la abroad so orisha nsin ma o lo se mo po omo kolade oun lo lo fun daughter ati e loyun can you imagine bimbo o ti ye wa bayi asa ati se wa o godo parun a godo je ki awa omo eyin obi wa e je ka mo ibi ta wa ti wa awa kankan to je pa ati mo nipa ibi ta ti wa ati mo ile amona ta ma gba lati sare lo sile pe dendele wa sugbon won kan wo awon omo ona ton ma gba won mo pe boya ta won ba ti e de ko won mo bi ton ti ma omo to to n lo sona lesa pe boya ton ba dojo ta won reyi to n lo lesa to ba de se pe won duro losodi ni ma si reyi to ma de badon ti o ba se yi to n lo si lesa won a de badon wa lo wo moto to n lo si lesa won wo osogbo ta ba wo osogbo I'm so one of it's not in my bole. But that in my dish will go there to Pada. To my dish will go my long Pada, Losilia to repay. Oh, ni oh, tell Nilo Latin won't know, should go long. You were a bole, no, no, fake, corona to Rora Womoto. To Batim, poorly way, told us, son. I want right, told us, so go. Quani, and when I get to Shubu, I went, Alicia. Well, light, I lie. Well, you need your no, and you don't get back. Tori, out of Felicia, slay. Oh, no, Shubu. Otu wa npada Olorun ma ja pada seyin 103.5 FM lewa radio 1 lo nje be 0704700334107047003341 0704 oni number te pe o ojo obo te pe lati fi wo ibi ni e te fi ba wa dasi eto ni asale oda asa ti ni ise ti ni ni bi te yin ti wa ni bi te wa abi kini nkan ta e fe ka wa gan mo nipa ile ti ni ibi te e ti wa nipa asa yin nkan kan pato to da yin mo yato ki mi nkan te fe fi so fun wa te fe ka mo eyin pe wa ke je ki awon ke so fun rara titi tabi ke pe number yi 0907 648 6198 0907 648 6198 lati fi ranse bi oro pe to mo fi oro ranse lori WhatsApp o lati ma pe si waju be ba se se lodo ti wa yi ba se se lodo ti wa yi bo se wa na ni o da ara ko ni wa
1: ben
0: ale jo mu pataki pataki e ku dede wo
1: yes
0: e so fun wa ni pato gege bi le oba te ti wa kini nkan na ti o da yin mo yato ko se gege bi eyan o sugbon ibi te ti wa yin kilo da ile yen kilo da yin mo yato laarin awojo to ma fi ni nkan bai o nkan ta se eje se bai iru ose yi ti o koja aba eni kan soro lati ikodu omo ikodu na ni tori pe won se awon kokan ni ibe yen to se pe ko yi wa won wa pe won oba soro won de so fun wa nipa odun ti won se ati pe bawon obirin gbojo jojo jade ni ojo Tuesday ojo na no o ma de ladun laarin ni ni orisisi won ba so won ba so kokan nipa idile won pe ni agbole tawon obirin obun ki n wo sokoto wo be oni oni first time temi ma gbo iru nkan beyen ni o de je pe plus ni mo like e beyen ki wa ni kokan na to da idile titi mo to da mo yato laarin awojo ati kini ise kan pato o se aje pe oba oba lola je oba la je oba gbodo sise na kini nkan na pato te n se to je nkan to wa unique e wa ba mi kuro e je ka kuro ni lesa e je ka ma pada bo ni Eko ka wa so Yoruba ti gbogbo awon ti o n gbo mi yi ati gbogbo awon to se pe won n so mo Yoruba ta won gbo wa lowo lowo ti won ma gbo tori pe ati so won nu tele won ipa ti so won won kan re rin pe won abi tu ti bere e je so idi ti won gbo daada
1: e sungo lotu on ti o da idile mi yato ni Ijebujesha oni pe a ma n ko bamu bamu fun okunrin then a de ma n ko
0: eje bamu tu todo yin ko
1: nipa ti yen na won bu won a bere a ko bamu mo ni le wa o bere latori abi gbeyin baba to bi mi lomo so o ma ko ba mu fun awon okunrin then awon obirin o ma fun won ni minus so yen la fi ma nda ara wa mo pe idile bayi ni ati wa ni Ijebujesha so then ise ti a nse ki se ko boya be se san pe a sa so mo
0: ba e jona ba mu yen ko se ila ti
1: bẹẹni
0: wọn máa ń fa
1: ba
0: bẹẹni
1: ó wà lójú ọgbà
0: tó bí bàbá lérè pa ìmọ
1: bẹẹni
0: wọn ni ìlà yìí
1: bẹẹni
0: tán gé láti yìí
1: bẹẹni ẹyọ ọkan ní tiwa so àwọn obìnrin máa ní èyí tán máa ṣe báyìí ṣùgbọn orí àwọn àbígbẹyìn wọn òun náà ti fòpin sí ìlà kíkọ yẹn so irú àwa tá a jọ mọ kò sẹni tó ní àwọn ọlà wọn yẹn so ìyẹn jẹ bí àmì tó fi máa ń dá ilé wa mọ irú
0: àwàdẹ
1: nìkan bẹẹni àwàdẹ nìkan là ń kọ irú làyẹn ní Ijebujesha tẹ bá rí èèyàn tó ní láyẹn ní ọdọ wa hántí máa ilé bàmú ló ti wá ilé bàmú ni tí wọn bá dárúkọ ìgboyà ilé adéjúmọ àbí ilé asóbì ilé bàmú ni ọmọ ti wá torí làyẹn so ń kálukú ní ìlà tó ń kọ ní ìlú tèmi ti wá ẹni tó bá jẹjẹ nípa iṣẹ iṣẹ àgbẹ gangan náà ni iṣẹ wa ní Ijebujesha ṣùgbọ́n iṣẹ́ tèmi gbọ́júmọ̀ tí mo gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn bàbá tó bí mi lọ́mọ ni pé a máa ń ta iyọ̀ ìbọn bẹ́ẹ̀ ni iyọ̀ ìbọn ẹ̀mọ iye ẹ̀tù tán máa ń lò ní táwọn ọdẹ máa ń lò lóko àwọn iyọ̀ àwọn táwọn yẹn òun ni wọ́n ní àwọn bàbá látó bí àwà
0: náà
1: máa ń lò tán ṣe nìyẹn so wọ́n máa ń wá sí Èkó ara gbogbo ẹ̀ ta wọn lò lọrin ṣe gbogbo ẹ.
0: wọn ni pé owó ló já sí.
1: bẹẹni
0: owó gidi ni.
1: bẹẹni iṣẹ tí mo gbọjú mọ wọn tó ń ṣe nìyẹn bájẹ rẹ nípa ti ẹsìn kó tó di pé ẹsìn olóyìnbó dé tá à ń ṣe ń sìn ẹsìn táwọn baba ńlá tó bí àwa ń ṣe àwọn olókun ni wọn bẹẹni olókun ni wọn so nǹkan tó dá ìdílé mi yàtọ nìyẹn.
0: Bàbá ní ká máa máa bèrè pé kí ni mo mọ̀ pé ìgbà ẹlẹ́ máa gbọ́ olóòtú mi ò délé mi ò mọ̀ ń pa ẹ̀ ó dáa Ewu esin olokun. Oh, eyi ton ma ma lo sodo niyan. Ton ma gbe gbogbo awon ebun lorisisi ton gbe lo sibe, ton lo gbe fun olu okun.
1: Mi o de be ri so gbogbo.
0: Olu olu okun. Ti ma ri ile ite nso yi, se ri esin pe oke won sin olokun ni won se. Se won pe ni edo bini. Benin lele bi Benin City eh wa won yan na awon kan olokun yan na ni won won si na tori pe iwa won asa won bi ti Yoruba tori pe Yoruba gan ni won ko se pe bi ti Yoruba tori a jo nje oruko mi kan ma je fun mi kan ma je Bola a jo nje oruko na ni so awon iwa won asa won ti Yoruba na gbogbo ka se awon odun boye gun ni boye ogun ni boye asan gun ni kankan be ba won na se ni ni odo ti won na ni bo se ma se gbogbo awon odun yen lodo ti won na ni oda iru awon asiko ti o ba se pe ele lo sile baba o so nkokan nipa ta ba nse awon odun kan awon odun kan wa te ma nse boye awon odun kan awon special odun kan wa awon odun lo wa lodo yin te ro pe odun yi o mu wa jade dada to ba soro nipa tourism ati culture right to an le so pe o ni bi bayi bayi o e je ki a lo awon asa won gogogogo la fe gbe jade
1: bi awon nkan ti a le lo te ba fe tourism ni ilu wa o wa dada iru ninu oriki wa ton ma nki wa bayi ama pe wa ni omo atafori jeja so atafori jeja tumo si okuta eja di okuta
0: atafori jo eja
1: beni so eja lo di okuta te ba de inu afi oba eja e wa nbe to ti dokuta so iyen je bi awon ibi ti eyan le lo lati le fi wo nkan to wa ni ilu de iru bi ti ati ma nse odun egboro yen o lawon ibi awon kan bi o sa awon kokan won kokan to wa ni awon adugbo kan te pe eyan na le lo sibe kokan fi mo ise ati asa nkan ta nse ni Ijebujesha ṣugbọn se mo npe gbogbo awon kan wo yi na gbogbo ese ta nse nisin o ti gba opo won ṣugbọn die na ti yan ba si de be eyan si ma ri awon
0: ni pe lodo tin
1: be
0: ese o ti ju opolopo nkan o ti so nu o wa je ki e so asa ati ise ilu ni ti leyin o je ke so nu e ti so di nkan ti o di nkan eyin as in
1: kodi nkan eyin won se se
0: o ni pe e ti gbagbe orisun
1: tori gbagbe orisun
0: won ni pe ka fi ti kesari ka fi fun kesari
1: beni
0: tori awon kokan wa ti igba mi e je ka lo bayi 103.5 fm e pe wa pada ore okay, 540. Epo wa pada ipe yen re 0704 700 3341 0704 700 3341. Pa pa julo en to ba je omo Jebujesha to ye pe en tu fe so fun wa ni apa ti todo ni o si ile o ise ni ke pe wa ke je ka mo kini o nlo oda Sherry nipa we awon asa ta nse nkokon ta nse ta wa se ta se nibe mo ti a ti je ki gbogbo e ko ma lo se mo pe awon igba mi wa to je pe nkan ti a ki n se yen nkan ka ki n se yen o ma di a kini nkan to n se ni ile yin te se mo ko n se fun ibi mo fe ki ele iko yi wa ta ba nse nkan kan ninu ile wa to ba se pe omi mo ma nsaba so pe to ba se pe omi la mu to je pe a ni ikoko te pe omi lo wa nnu e ti ki nse nkan mi omi lo wa nnu e to je pe omi yen la mu ninu ile wa keyan kan wa ni omi yi Ohun o fe tori pe awon baba luku baba nba baba wa won lo ko wa lo mu ko lo gbe ida se mo po ti ni ba
1: ben
0: tori ojo ti omo kan are yin ma gbona to de je pe to ba omi to wa nbe yi o se pe omi yen omi to ti wa nbe lati odun gbogboro won ma n pada bu omi mi si sugbon ni be yen omi sa gbodo wa ninu le yen sa ni fun o ma lu fun are mo atori sise nkan to ba wa gbe ta gbe dan won wa di ojo waju boya leyin ogoji odun igba mi o le pe to be ko to sise o le je leyin ogoji odun won wa wa wan ah nkokon kini kan e wo eni to npe mi 9540 e ma ma flash number yi o e ma je kan fi flash ni e ma ma flash number tori pe be ba n flash e n di awon elomi to fe pe e n di mo lowo ni ko de ni da ki a di ara wa ni owo o ye ka jo ma te si waju ni eyi gangan lo fi n je pe a n te si waju a gbo e ni ogun di wo 103.5 FM e je ka se bayi o se nse ko se pe omi ta gbe danu ni oun lo ma la awon kankan to ma ni ah oya omi kan wa ni odo yin lo gbe omo yen ara en gbona kini kan omi yen lo ma gbe ko se pe sese ma ma sa lo si ile iwosan be ti e lo si ile iwosan e si ma pada tun lo lo ni nipa bo mi mu e je ki wa gbe wa pe ninu awon esin ta nse a n lo mi nbe o won lo mi lotun lo si ko seni to n bomi sota o omi labu e omi labu won a e bomi sota ki wa lo de to fi se pe nile ti yin omi le n lo ni won fi n se aremo tabi eni to se pe ile alagbo lo ti jade wa ko wa se pe won ni agbo ninu ile won ko se pe agbo yen ohun ni ti nkan kan ba sele ohun lo ye kon ma bu pe ah o ya o agbo are mo nkan kan be ohun ni ko wa gbe ko lo danu oni ah rara o eleyi o da eran ti o pe toluwa nile ati ekun e aye ati awo to tebu sinu re e je ka ran ti pe gbogbo tewe tebu patapata o lo fi le wa lowo pe ka ma lu ara wa iki lo wa sele to fi je pe to ba ni mommy ni agbo kan sinu yara agbo yen lo ma saba lo papa julo ngba ton ba bi awon mo kekeke ara no ah wa lo shashwa mommy am alo no tell your mom I cannot drink it e jo ko te fe iyawo te fe kinu won lo fun asawa ati ise wa opodo pa eyin to mu awon ara ilu ebo ton fi n wa si orilede da Nigeria ton fi n wa si ile adulawo ton wa si Africa lati ma wa awon nkokan ta nse lati ma wa di awon nkokan won wa gbe pada lo sodo won e je ka wo Susan Wenger ni igba to wa ni Osogbo iya Osun ibon lo won be awon orisise awon eyan to ohun ti ko mo se nse awon ere ton se awon kan lorisise olo won be gbogbo awon ere kokan to wa ni ta ba lo si Osun Osogbo o wa lara awon ise ti Susan Wenger to se le
1: ati eri bi awon to wa ni Brazil na ati Cuba won se
0: awon yen te ni fe dada
1: won ti of

103.5 FM Radio 1 lewa ke ma yi gro asha ati se ni eto ti e gbo lowo lowo olajulode to gba gugu e danu kuro ni awon